0: Ixi, que tu será, Nani? Katika sarani mnishia fulura la yetu Madagascar hamti anjunishia la kamishia fayafacha mbropuli ni vula na September hatau na hena mbropuli shuru wa rivitia manulucha ni araba wa msika recha njai hamti ala izawa raifata faraka mnayena wa hati arabaika wa natantisha ala iti na mane si ulun yara kamna wito tunga shunjai sika recha recha atunatani fiarana Adisha meraba sikarecha yara kitunjaya wanatni alam ziga marsham yafa isai harakan masacha muzanti harifa lotsawa denisha alam zikam lamdamna no hayara siketwa zanwisha harifa wena wa harifa tafarakam nayena wa dianga tau hazela muzika mitemna wa asaiki nanjani rambatina wenuna ilele tsinna wa kambatina wa verna mtia ala itia di afrika ngatana nara ifain masacha na winya ashangi hatsid kan Zanzia rifa vyo. Sianjelo nga msiki handao hanka filo msika vichanya.
1: Bonne soirée.